aga buna talak mojur arsina sabay ay marfal pal samaji wax ñe newe.

0: Alhaji Sapa Jeubeur so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xamna ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jeubeur li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa Daaro Mbaye ma jojo ci góor ñi laay mbu njaay Samba mbu nu walbatuku sooda Mamma Dick fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte ne ma baal kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du añaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw xamalaa nag koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

balelero bubu maktar ngi bubu so gi njoba joma ci ndem gi na nja se ma yalla takuna ngoso ya toro be jayo ko lutlay.

lek energi. Wara pare ñaan soxra ay leg ñen ciébir rek ciébir rek ciébir rek ciébir rek ciébir rek pare ñaan do ay laxu qurban ay laxu bisaf ay ñere ay ay on ko di bay wër de pare ñoo wërul wër bëng lañ defoon gis ba ba xayna gay da ya gay 80 ans la lay wax ni 75 ans 80 ans nek ci tool yi di doorlu du door war ba ñak toy xet dama xana ci du par ay leg su lek yi dara baxu ci dañu xey ab lek jambur monako ab lek jambur ko mo kan mo fi doon waxati ko ab lek jambur abale fevri jambur mo taxé ñu gaddu fébari jambur yépp sun réew yi té yoru ñu bëdi kama yi ko fañi ñun pay séni fébar da no yoron gañjax yi ngay fajé nak gañjax yaay def saxon ci dëkk bi né gañ lu leen dal xam nañ la koy fay di lek naturel ay ñun légui ñaan so dooré sa ndambe sa ñu né da nga poub xolam ndambe ni baay xamné protéine dombu la protéine ba paré nek protéine végétal dula indil ben ay dula indil cholestérol dula indil ay jawet dula indil ay gène yu hypertension yoy yeb dula ci fek xawon nañ yeb waye lay ku ci am touti xaliss rek gayel bëgg dem ci gié door say hamburger yi toll ne gi xaw nga defene gay loloy lek yi door ay pizza pat bu bari dong mané ko pat bu bari rek door ci patu mburu yi ba fess gluten bi fess dalisa bir yaram bi ngay diabète ka hypertension cholestérol lu ne top la ken wiru wallahi fatli wi nek xale pay nek pay patron yi amon xaliss nga xamé ñom ñalaan nek dafa pa xamé day nek ci koñ bi gaay moy pa peut-être ci gouvernement bi lay liggéey xam nga am xaliss patron yoy ñom ñu raan yor biiru reey waaw nga nek ci seen biir febar kessa la ci ñom nga daan diggi pa bi da jabet ay pa bi da hypertension pa bi da jabet baabi da cancer ci yom lañ ko tan diga mais ñun suñu paay geen suñu paay dañuy da ngay gis dañuy deugar kacc seen sidi di def ni da lay def xor sidi di def ni geen seen sel loxé paay dañuy dem all ba ñak toy xat so jëlé seen bu bi wëñ ko gaan so ndox geen ni ci tax jaq in paay lañ joron mais paay nga xamantene bi ñone kon paay daan yor biir bir bi defu ci geen wa ay ñu ram jël cravate gi tek ko ci na cravate gi tek ci kaw bir bi la ci té no bele da fay la ka ko met eladju fuk bir be cravate gi dege de pay geen seen yaram yeb febar la te ñom nak ñu na lek nak xaw nga walen fek ku digi yap lañu lek ngay deg di li ci no ay fromage ay façon yoy day yey lañuy jël di lek negate yoy yeb baxul ci ñom baxul ci nit dalay negate yoy gëna gaaw ci yob la akhira hein mais lañ doon japp ne kepp ko xamne yaay lek say ñelag di lek say ngurban di lek say ñebbe baxal lek ay yoy da nga pour fekk ne lolo gëna bax témer jinn yoon nekk ci nit ñi kelele may mi non rek gis nga tay borom alal yi ñoo delu ci waat ci lolo gis nga borom alal yi legi ñoy lek yu yagge legi ñom ñoy dem di dépense xaalif bari pour am lek naturel bi suñu maam yi daan lek ñom lek yu li ñi bëgg lek borom alal yi la wax ñom ñoo delu ci waat ñom di lek ci

0: wagoñay santinel bu len yakam di rew mi tabakh lay doné
1: waw jamba len garab mo taxé kaw sofé wétalonet my garab di kaw
0: sofé kandine sa sanaga ak marsé wagoñay sa kaw garu tertay fo

nage makko gaji lengere nede dar men de saba noro forte viendo he o nyama dum ha ara salum fokka bu fada dole makko takko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga ha yo we waaw yo mo bursin kuma lay kalaadi de ngam melo tay ni regula mel xawma le gab ne gab ne dara yu ne boy la wadani tan yu ni jandari jangal di jamanu sene ba wara ko jamanu mun

ci and sa nangou ko golle ngel ci yade moel mbaba boy moel mbaba ngal moel pucci mi nana wuda budani ay hunde kadi nana ma budan nen moel pucci mi moel hunde mi jabo ko ma sa ma do bu man ho bol won dum woni hakku bol do mo di fen hadi ngoddi di tay dimbal gawri tira gati jodina moel mbaba ngal dimbal gawri ngal yidi hor yela tan dimbal dimbal moel pucci jaba ka timi jatta ko yanna na do bonniri wala fay moel kini ko tagi wi mudal day ma datta ta jabra ko yali di jaba da kalta ko ngode ma hakku ma dimbal gawri kalme fo to ni dal min mi rindani manam ta rindani ni non do tawu yalla jinnu mudda man wonno ka wuro nafo go am allah tan bidu moddi na ci yo dibina da to wala yalla de net non so woni moddi siti wonde moddi anda dum buri so yama kari ko moddi hay sa anda ma dañe mako bele so yama kari ko bonda hay sa anda ma nim no so ni do woni moddi ni moddi ne sa boni inde ma bonne so inde moddi na ma moddi so inde bonna ma boni samre porta dilo de sonite isin go so ngal ci porta samro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka tinna hay ko su

Oyana kurjan fadu wani farji Oyana kiri faye wina da jasa ba mu gida ta ma kuzi ba ma ma fata ba ma ma ba ma buya wanda ba mu gili wanda gala nan fadde ba mu gili nan da gili wanda

ñu ko jël ko jël jël lo tay marodi katati ne dari da do wuro na wadde wanda ko marodi marodi ne anda ndax mbaru ko soggi marodo fay jama tay mo ko ndo de ladde ne ndo ya fusru wona ne ni faadi tan be mbimo woppu kambe fodbi ko ndo do hakku ndo Allah ne ka may tan ko ya hawi bi jibi de bi an ko ndata an wanda an din jawu mon bi nanu su jawu won jena mu ko dem ko foni ti o do yotrande yotedo mo welti mo wada hen temi.

0: 거기 두 발로 물어보네요.
1: I'm going to go to the hospital. Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holnon ko suwonir hakkude men e yidde andudema kadi e yidde jotodiral hakkude men e yidde jotodiralma e yimɓe tawaɓe ɓe onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɗɗo heɗade banno e fo yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fomo ɗa dum ɗum hoore ɗe sababu baɗɗo hakkude men no ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani on kadi mo juurami temennayyi e inde mani sadu seydi ndiaye yara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde 1000 francs leyta sala temmere o wiyata mo yara debbene cikkallaɗe jofa mo jolande e simbulanel gawdule wona awɗe feere jitoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko simti jam joole jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalanoye mum haalama pullo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi sambe dallo ɓe mbimo santa duro yokotona ko buyalde mi haali ko ɓooyi

isin jaay o wi kadi mbella mamma ko ne mawni seydi jaay la woni monsieur Julde ba o wi rodo 1000 francs o wi mali sadio mo ko dammi o o wi tubal fo gombe foye o wi sito ko labi 1000 francs o indum albarak seydi ba yalla do la fa ci ballo fo wonno seydi ba en be ne kewi seydi ba en be ndim da dum ne limako modu da fo modu jurmini ni na seydi tan ko

mabillo mo elaji bubo do sil men yete wa aman jay jaburo men woto ni wiya dabbi so nati nuno yete bismillah mo hede ngaram hede way inde amadi lom mo wada hen temen nay bu do nati do

0: kanko Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettu dal Ahmadu ko gudde jettu dal Rasulullah ko nulada billahi ko sey Allah limamul mursil kanko di almami jurbe katimul lambiya kanko adi tagel sakiti feje dina ko do wata fe jangal dina makko ha nyande yawmi yubasuna yi cidel bu suwa wi wadi do maana ene temedi joy mudum yama ba
1: sono to suuda men
0: Khalid Musa wi wadi do temedde ne sambe gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodde mo juddo ngata daande

jibi na ko makka o dañi duubi chapande nayi o firi makko fay madina o nula wada annabi o hokka sayyidina ababakri be mbimo bamu bomi be mbimo siddiki gongi ndo kanko adi gongi de kala tagore allah kanko adi gongi sambala jimbiri o yido fuddore panda do o wi ujenere ngudum biyamo jallo samba giraado me wi ma sunay pullo jofi so rebbi wi leedi tut leeli ma ko ufnoto ko wiyan ma bat jam hamin bay kono so bujiri fukki may leedi ko ufnoto ko wiyan ma jamme bone fu amin baba kirni may fulagu non wono cheikh oumar kotta adama sel masire chamte mbali mutar ngari juma jama sel gela balta ma ki juni julo bido bito jawto gannal la gido allo o medini yejjadu kun makoy mutida horam kon fulagu no yodi dum sabab o sinado wuji wi ay pulo sodi wi ay pulo so wuji wi ay pulo so woni jambar wi ay pulo so hewi gacci wi ay pulo te anda beji wi na sada natal janna.

But the ones I love when they do this without Kuta. Allah sara yu ni kadi ba huchir funang bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammad al-Abduhu Rasuluh. Gelodi njofi ba bi non futiro be ngare mana enna jasi punari bi jasi punari so winan bi ngelo mali koni wel ko bali bi ala ko no da bende ci sharif tude o wi to ko bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba hawi subaga tan ba hucci funage ba ba fi bi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan

da tuanyal alkamis na jofa aljuma o jamma jengi ba wuddi so ba duwa o duwa ma bi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halan ngeloba ngeloba jodi ha nyalo mo nyalli alkamis tu fi aljuma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama

pour le bord de baga di waya be nga di no ñeñ ko ko ñeñ dokke mawdu ko wojo herne mbi am al barka ñene Dakar be mbi kam demba me wi sha Dakar parini tiidi non de kam yaano tiido jallo jakar yamala al barka million ujuna chafantaji o taw jonke jonke ko fasam cioge ko nday kume ko pucce bamdi bille ko balé be o taw galle bam dono di cerno kalidou bulat butanda non cerno balaw na fu nyallo na do ay mi wi monsieur cerno do kandar mi wodo yane kurana faccirade suno wodo Allah yejidane alda ko ndoko be o kebebe biamuli albaraka ujuna chafantate ujuna jegum l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni dono di abdoulaye bi jono

0: Alhaji Samba Jabir soo gisee nag waxuma bëgg a dugal ñi ci mbégte mi la doom, waaye ku ci nekk xam na ne war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy mbedd, dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baat yaatal liggéeyam, xàmmee aw ñoñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii mu si sama xol sedde seen xolo ko raw. Bu nu walbatukoo nag ci Samba Jabir li ma doon faral di wax rek, xaar mbay ma jaage bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a daaro mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu walbatuku sooda mam ma dikk fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diour Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte ne ma baax. Kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga, li nga wax lépp mbay dëgg la, waaye nit lu mu am moo ko may boppam. Te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan, ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom. Ngay xale bu judd ci way doon na way, mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko, te boole ci nag yaa ak teggeen. Ku la jur xam nga ko, ku la mag xam nga ko, jox ñëpp respecté. Li nga yéene sa bopp nga di ko yéene ñëpp. Kon boo amee bés kuy gor bu bëggloon ak yow dara sax.

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seyd Abdou Khawir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin da am xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kani yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wét gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko tay ngeen taaje añ bu leen ko taaje rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñetti bitéli ndox kireen tek ci wét ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bob muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bi la magal gi sunu